0: Dung, nakinailan na ka ng bangko, Dung?
1: Ha? Dagan man, ano man?
0: Kaya ako nang i-deposit tanan akong gugma sa imo,
2: Ana!

0: Hi, I'm Lito Inglesero.
1: Oy, paring Lito, naunsa man ka nga, murag ganina mga goal kayo.
0: Bad trip, pre. Birthday sa akong asawa. Ako siyang giregaluhan sa iyang gipangayo. Nasuko man hinuon.
1: Nasuko siya? Unsa man iyang gipangayo day?
0: Ingon man siyang diamond. Di akong kitagaan og baraha.
2: Ana.

0: manamit.
1: Simhutan kag saburan ang manamit nga kalanon sa Jol Mac Chow Fast Food.
0: Jol Mac Chow Fast Food.
1: Tilawi ang ilang mga specialty katulad sang batuan nga may chocolate toppings, bitsukoy with gravy, sweet and sour nga alupi, macaroni salad with bagungon, club sandwich with binuro, kag hot and spicy fried chicken with floating tabagaak. Jol Mac Chow Fast Food. Dala ang inyong pamilya, katropa, kabarkada, kerido o konkerida sa lugar nga manamit ang kalanon kag madasig ang serbisyo. Jol Mac Chow Fast Food. Wala ka pa ka-order and sigida na dulong dayo ng imo pagkaon. Kabisan wala ka pa nakakaon, ang gin-order mo madasig man ini nga himuson. Jol Mac Chow Fast Food.
0: Jol Mac Chow Fast Food.
1: Dali na kag hingabutan kay basi indi mo na ini maabtan.

0: Si Mangkano!
1: Kumubirada! Tanlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Kano!
2: Ikaw batar ka. Kung wala ka na disiplina sa imong ginikanan, ako'y mo disiplina din mo. Go, dire! Dali, dire! Lakaw lagi ka. Tama na, anak. Ayaw na paghilak eh. Gipalakaw na ako ang bata. Hadlok lagi bata sa kuha.
3: Thank you, Tatay Kanon!
4: Kinsa may nag-away mo na? Itunlo!
5: Tanaw ka na, Tiguang!
4: Kana! Huy, Tiguang! Nanong gipahilak mani mo na akong anak? Malagka! Ha?
2: Ay, sir, may adlaw din mo. Kanang imong anak manggod, basta buta na. Giawayan niya akong anak. Kulay bahala disiplina niya akong anak, sir. Ay, palang di anak. Hilak-hilak kamay, hilak-hilak kamay.
3: Nganong hilak manggod?
2: Basta hilak kamay, kamay lang, hilak kamay. Kung bata ka, wala diyong ka ng tudluan. Di ba kayo tudluan, takagsaktong pamatakan na dili, mangaway? Tara, nagsipat na dahil na, hindi ko

0: yata ka mo?
1: Ate ga, malipayon ka man sa akon.
0: Uy, noob yata ka mo?
1: Ate, base ga, ginatunto mo lang ko.
0: Uy, noob yata ka mo?
2: Abaw, puwerte!

0: Darling, yes! Usa ba, darling? Mamali na ito sa mansyon, ha?
1: Ha? Unsa mamali nung mansyon? Pamutos din, ha? Unya, layas na yun!
0: Panamay!

0: Si Mang Kanor!
1: Giant makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mang Kanor!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kanor!
2: Oh, Mang Kanor! Saan naman eh? Pildi na na yung mga Cavaliers! 3-1 ang skoro!
3: Pildi naman ka, loser! Nakainay mo ang mga team!
2: Boo! Boo, Cavaliers! Boo!
4: Kung siya, Cavaliers? Ay, Golden State Warriors ko, no? Idol, kailan ko na si Stephen Curry, kay Mikey Mutrepos, pareha ba may tirada? Kailan mo ba't ang dulat, ha? Pina Stephen Curry ang akong tirada!
3: Di ba, Cavaliers, magyan mong idol?
2: Oh, bito, Cavaliers, bito ka, di ba?
3: Ang ginagin, may magagawin ni LeBron James, ha?
4: O sa LeBron, di ko gananan mo rin si King Kong! Di ko gananan ang tawanan, ha? Golden State Warriors ko! Go, Golden State! Go, Golden State!
5: It's over! It's over! The Cavaliers are NBA champions!
2: Sus! Saya nga tong duwa! Uy, nasunog na sa akong kwarta da!
3: Alagong tagod! Uy!
2: Mang Kanor, ang saon man ato ni? Pildi man ta! Ikaw ginagdag balas ba?
3: Ikaw d'yong malasun, Mang Kanor ba? Munang pildi ng Golden State!
4: Oh, saya ko! Dugay na kong Cleveland Cavaliers do! Mata pa kong Cavaliers na nga kong team! Suya lang mo kay napildi mo! Susamanin yung Steve Kerr, butalo kayo! Champion! Go Cavaliers! Go Cavaliers!

0: Buknoy? Buknoy! Abi, tawag ito si tatay mo sa cellphone. Kagabi na, wala pa kapuli.
1: Okay, Noy.
0: Oh, di ano na? Natawagan mo na?
1: Oo, Nay. Natawagan ko na. Pero babae man itong nasabat.
0: Ha? Babae? Hambal kugid mo. May ba niya babae si tatay mo? Te, nistorya mo, nistorya mo? Anong inhambal niya sa imo?
1: Hambal na, Nay. You have zero balance in your account. Iwala ko na lang yung patapos kay damata pobre man itong magambal.
0: Ay, aba! Fuerte.

0: Saman?
1: Kapoy naglani kalibutan na ba? Kanibita akong kinabuhi, pero gawa na yun ipadulungan ba?
0: Oo, dayon.
1: Kalang pwede tudluan ko ni mo asa padulong sa imong kasing-kasing.
2: Ana!

0: Ako si Jose. Hindi, gali. Ako si Andres. 80 years ang edad. Kag pumuloyo sa barangay Himaya, Los Angeles, California. Nagasaper ako sa high blood, diabetes, cancer, osteoporosis, anemia, sore eyes, sore throat, eczema, tuberculosis, kag timos-timos. Pero sa nag-inom na ako sang Asig-A herbal capsule, amat-amat nga nag-ayo ang akon pamatyag. Ang kolor sang panit ko nga moreno sang una nanginyelo na. Ang tangkugo ko sang una nga nagahugot mag-high blood ko subong mayami na. Ang blood sugar ko nangin maasin na kag wala na ang akon tuberculosis kay natunaw naman ang akon baga. Ang initanan tungod sang Asig-A herbal capsule.
1: Asig-A herbal capsule. Himuini sa binukbok nga ulo sang lansang, nasunog nga bulbul sang kuring, utok sang lamok, kag tagipusoon sang tumbak-tumbak. Mayara man ini nga luha sang pawikan, kag tagok sang saging.
2: Asig-A herbal capsule. Asig-A herbal capsule.
1: Gani, kung gusto nyo man nga madula ang inyo masakit sa inyo kalawasan, magmano, mangin kibulon, kag kabalan sa tanan nga balatian, mag-Asig-A herbal capsule na kita.
2: Asig-A herbal capsule, available sa mga baligyaan nga malapit sa basurahan.
3: Definitely no therapeutic claim.
4: Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ng chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaw-ngaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging pilihin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ng chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto.
5: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, bisag walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Kano!
2: Kausama ni classroom nila ni Apiot nga pwede mga limuuta. Ugaw pa dyan kayo niyang classroom na pa yung mga parents po dyan siya mga classmates, mga bulingit kay Gaw. Mas gwapo pa ko. Sama niya eh. Pero sige lang, kay Baudyo ko nga honor ko ni si Apiot. Mo nang ipari ko. Ha! Bright ko, di wat guna sa ko ah.
3: Good morning mga parents!
4: Hello mga! Good morning!
3: Okay, welcome po sa PTA meeting. So, kabalo man siguro ta kun sa ang purpose ani nga meeting parents, no?
2: Usa ba diyo? Boring man kayo ni mistrahan ni. Laay magkayo din. Duka naman ni Lungko. Pero ako meri na. Kaya ba ako nga pasar na siya? Ano ni anhi pa man ko? Kapoy-kapoy na kong anhi. Kalas-kalas lang kong pamilite. Pati pagi yung alimuota. Duka na siya. Katugo na dukay ko.

0: Sir, sir, sir. Nganong nagtulog-tulog lang man ka?
1: Pandamay. Ay, ma'am!
0: Kahibalo ba ka nga itong asunan ang grado sa imong anak na si Apiot?
1: Hasta bugnawa ni mong tingog, ma'am. Uy, makatulog doon kas ka bugnaw.
0: Muna! Sa imuha gada naliwat si Apiot. Tulog-tulog lang man good kagod. Unya karon, balik-balik ko na po nato ang istorya.
1: Di hadyo ko bilib ni mo, ma'am. Muna sakto nga maestra. Concern kasi ang mga estudyante. Dili sa matuban, napasagdahan lang. Oh, tanawa, di lang mayo nga teacher. Siksina, gwapa pa dyan. Labi na siguro ikaw ang magtutor kay Apiot. Ang labaw na yung tagaan pa dyan ko ni mo sa imong number, ma'am.
0: A number lang di ay? Oh, di ara ko ang number, oh.
1: Madamay, buhata ko ng number. Impatso dyan ka, mistra, ha, karun.
2: Salo-salong pampiesta
3: sa MOR
2: Uma.

0: Subo na ng subo.
1: Sa lunch break na palong-palo.
2: Sa tanghali. Araw-araw, piyesta.
0: More
3: sa tanghali.
4: More sa tanghali.

0: Love, love.
1: Ano, Tani?
0: Ano regalo mo sa akin kay birthday ko bala?
1: Secret.
0: Uy, secret, secret. Ikaw bala, ang napakilig mo. Ikaw bala, pirmi mo. Surprise ina siya.
1: Hindi na iya surprise. Insakto, ginaginhambal ko sa imo gani. Ang regalo ko, secret.
0: Ha? Huh? Secret?
1: Secret! Kaya para sa ilog mo nga, perti ka ito!
0: Ayabaw! Perti!
2: Lunch na very good!
3: Very good!
2: Mga hits sunod-sunod!
4: More sa tanghali!
2: More sa tanghali!

0: siksing sarap ng adobong siksik sa Recado. Daig pang linamnam ng tinolang palong-palo. Sa araw-araw na piyesta, busog ka!
1: Ang lunch break ko super galing. Kapag ikay kapiling, sa tanghali pag may M.O.R.
0: Nakakawili!
2: Totally!
0: Dahil there's more sa tanghali!
1: Ate, extra rice pa nga!
0: Wow, ang sarap magkamay!
2: More! Sa

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Lecture mo ba ako? Lab kasi kita.
2: Nye! Maride!
3: Sa araw-araw na piyesta, busog ka!
4: More sa tanghali!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Nakapalitan yung kong flower horn. Dako kayong agtangang ang flower horn. Burot kayo. Napagay Chinese character ang kilid. Masabutan eh. Mang Kanor. Pogi. Ibutang sana ko din rin sa butanganan. Pagpalit ko ang dakong aquarium. Alang sa kong flower horn.
2: Ay, kalagot. Akong giparibad ni kunot akong buhok. Nagutom na hinuong ko dahil nung wiki na human. Nagkutoy na nga kong tiyan. Huwag may sudaan dire. Ha? Kutsa mo na! Tilapia? Anong may isda din sa salog? Tama-tama. Petuhon ko ni kay gutom na ko.
0: Tanda ko. Bugatan yung aquarium mo eh.
2: Oh, Kanor! Asa makagikan? Gigutom na ka? Ako man akong kaon.
0: Nipalit ko ang aquarium para sa akong isda. Yun na pa. Kagita ka itong isda din rin mga akong ibutang sa baunanan?
2: Isang isda?
0: Katong isda din rin. Wabalik ka na kitang isda.
2: Asa ka itong tilapia? Ako nang giprito kaysa makaon og ireng. Mga ganit pwerte na kong busuga kay liman mo na sa katambok pati ang tangiburot. Lami kayo, Kanor.
0: Panamay, kikaon niya, flower horn. Ama, nanungin mo man itong kikaon. Nipalit ka nito ang aquarium kay buhion ko to.
2: Magbuhi kang tilapia na rin. Unsa ka, Kanor?
0: Pati itong tilapia, flower horn to.
2: Flower horn? Flower horn na ito? Mandong na mo nagnilamban ang aking ulo. Taksyon kong kaipong.
0: Panamay, niburot ang agtang sa kungangan.
2: Ano niburot pa niya kong agtang?
0: Nihubag ang agtang sa kungangan. Mura na siya daw, flower horn.
2: Kanor!
0: Kinagulainan niya daw.
2: Kanor!
0: Puslan man nawa na akong isda. Ikaw na ko'y butang sa akwaryo.

0: Boss, boss, ma-apply ko tani trabaho. Talented ko balakag damo ko na balaan.
1: Ah, damo ka na balaan ah. Aber, ano na balaan mo?
0: Boss, kilala ko balang imo asawa. Kagbalaan ko man, boss, kung diin mo ginapuyo ang imo kirida.
1: Na, ano man ang imo iya man? Oh, sige, sige, sige. Baton ka na. Sana mo gusto mong pisa? Subong dayon?
2: Wow! Puwerte!
3: Salong pang fiesta!
4: More sa tanghal!

0: Adi!
1: Oh, madi, kumusta?
0: Iuyaman daw ako padi mo.
1: Mata!
0: Amakon mo an! Kikulugan mo na ako bago ako umansahon!
1: Aw, oh, iyo! Maray nga ni ikaw madi taarog kayan.
0: Nata, madi!
1: Ako baga si padi mo, pero may akong pigukulog, iba man ang pigurumansa!
2: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang inyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga, kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat, dahil ang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Dong, kanang imong paborito dong, kanang geometry dong, di man kayo, ano man. Kay ako nakita dong ba, bisag unsa bitaw nga angle dong, guwapo kay ka dong ba. Okay.
1: Right. Ana.

0: Okay ba tayo dyan, mga Jong?
1: Kung ikaw ay bola at ako ang player, masushoot ba kita? Hindi.
2: Nye!
1: Para lagi kitang mamiss.
3: Maright!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Yes! Kamay na lang doon na minin! Una-una na doon na akong kabalis! Uy! Si Castrofe na lang isyat! Librong isyat! Isyat! Isyat! Pandamay! Nag-burnout! Nag-burnout man eh! Ay! Uy! Anong nag-burnout man eh? Champion ng tatukong team! Pandamay! Kasi na bola, tawagan na kami!
3: Good day! This Double Light, how may help you?
2: Ayaw! Sige! Good day! Good day! Diya! Anong burnout naman po na din sa mong lugar? Kabalo ba kagata na akong championship?
3: Sir! Relax lang po tayo, sir!
2: Ayaw, sige, relax, relax. Di ko ma-relax kay mo champion na akong team. Abi ba na ako sakto ang ato surprise kurente? Nga nung sige mayapag burn out.
3: Sir, ingani mo ganun siya, sir.
2: Ayaw lagi kong ingana, ah. Kay Baluka, dugay namin gaantos aning sige na lag burn out.
3: Sir, natural yun ang awa mo'y kurente, kinaputlan man mo. Bayad-bayad mo bang may time?
2: Pandamay, o ba? Sir, sorry, wrong number. Sige, bye-bye, bye-bye.
1: Ano?
2: Pandamay, ang akong asawa. Yes, darling!
1: Kanar! Nga nung wala ti kurinti, ha?
2: Brownout, darling! Noong sa bagong kamura makagwanaanan, ay, nai-rotational brownout!
1: O say, rotational brownout! Nga na may kurinti at mga silingan, ha? Nga nang kita ra may wala! Wala na po, di mo gibayaran ang bill, no?
2: Darling! Nag-brownout lagi! Lain ang rotational brownout doon, kay dili na kada lugar, kada balay na ang brownout!

0: Saglit sa langit. Nagtindog si Senyor Kanor.
1: Ah, kamong duha ka mga kalan. Pagkuha na mo priority number.
2: Excuse me, Day. O sige ka matyan ni mo?
3: Ay, da. Atake sa kasing-kasing. Sakpan man guna ko akong bana nga. Gadala og chick sa mua. Kung gipangita sa balay. Akong gitanaw ilawang sa kama, garahi, aparador, wakjod. Kapoy na lang ko. Na-stress ko mo ang giatake ko.
2: Hala ka, anugon ko di ay. Mili-li unta ka sa sulod sa refrigerator, Day. Buhi mo tatang duha.
4: Pagdaman mo

0: like we've got our first real job.
1: Come on.
2: The Brits would love to send in the SAS, but the gari grabe nang referensya ka ning talinga ko.
1: Mata,
2: pati atot ko dahi ko na nadudungog.
1: Oh, iyo?
3: Ano si Tehanta ka, ha?
2: Iyo, sige, Dok.
3: Ay, yun eh. Mm. 3 times a day.
2: Iyo po.
3: Mm.
2: Para sa inyo, Dok.
3: Pampakusog ininok kay atot. Pampakusog ininok kay atot. 3 times a day.
4: Iba ang kilig, iba ang saya. Pagsama-sama, mga ka-

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Danlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Itaas ang sweldo! Itaas ang sweldo!
3: Salamat, salamat! Kamong mga kaubanan na kong ngari sa trabaho. Kaneng gibuhat sa atong amo. Dili na ni makatarungan. Dili ni makatao. Dili na ni maayo. Maunang magwelga kita. Kinahalan, itaas ang atong mga sweldo!
2: Itaas ang sweldo!
3: Mauna, mga kaubanan kong dili sa trabaho. Akong istoryahon ang atong amo kung dili niya patasan ang atong sweldo. Mangundang ang tanan sa trabaho!
2: Yay!
3: Damay, si Busing.
4: Oh, unsa may problema diri Mangkanor? Unsa man eh? Nganong waman mo na narbaho rong adlawa? Nga, working hours pa man ron. Isa may napasiog na ini.
3: Bus, Busing! Ambot ani nila, Bus. Eh? Nganong nagrali-rali ni sila din eh? Ako ganin din yung pangasaban. Kaning, hoy, kamo ha? Huwag mo makontento na yung sweldo. Mangayo pa mong uminto, nga dako na gaya magsweldo. Kanin sila tanan, boss. Huwag nga huwag yun eh, wow. Mga way utang kabubuton. Hoy, kamo, pamalik mo sa inyong trabaho. Pamalik mo. Kamo magtapok-tapok na pon mo dire. Pantanggalon yun mo na mo sa trabaho ron.
5: Ay, tama, boss. Si Mangkanor, naguna-una.
4: Ikaw mo daw nag-leader-leader. Ano sa mani?
3: Wala, boss. Ay, maugaling na ako. Kay dipensante ka sila, ha? Masayong ka, boss.
4: Wala ganahan ko, anak.
3: Kada, boss. Okay, dukay ka, boss.
6: If you're looking for a simple, powerful health hack, the answer is rest. Getting enough sleep is absolutely essential. We recommend aiming for 7 to 8 hours of quality sleep every single night. When you consistently hit that target, your body reaps massive rewards. Good sleep is a natural booster for your immunity. It stabilizes your mood and it recharges your energy levels for the day ahead. Don't treat sleep as a luxury, treat it as a non-negotiable part of your health routine. Prioritize your sleep tonight. Wake up healthier and happier tomorrow. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ginapanawagan ang babae nga nagpaobra postiso, "Ma'am, palihog balik anay, kay lain nga postiso ang imo nakuha."
1: Wow! Puwerte!
2: Hugot!
3: Hugot!
4: Hugot!
3: Hugot!
2: Hugot pa more!
4: Hugot pa ma!
1: Hindi tungod wala ka load? Pasahan ta kadayon! Sa trot lang! Uyab mo ko or loading station!
5: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi. Gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Ano order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa Hapon.
6: Ang pinakamasarap na everything on it radio show.
5: The Fully Loaded Barkada Mix.
6: More love songs.
7: Easy.
6: More dance.
7: Yummy.
6: More rock.
1: Swappy.
6: Lahat pinagsama in one.
7: More sa Hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa Hapon na.
6: More. 3 to 6 p.m. Lunes hanggang Sabado sa MOR.

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: Langaw. Parang feelings ko, akala ko wala na. Akala ko ubos na. Pero meron pa rin pala. Palipad-lipad pa.
5: Hugot pa more!
6: My only radio!
7: More sa hapon na!
8: Isa pa!
9: More sa hapon!
10: Isigaw!

0: More music. More music. More variety.
1: Yan ang Fully Loaded na hapon.
0: More sa hapon.

0: Imo ani iro?
1: O man ganon ra ko aning iro? Bag-ulang yun ako ni nga palit ba?
0: Mama,
1: na? Unsa man di ay? Nabari iro manong ay.
2: Pagamay.
3: More music, more variety.
4: Yan ang Fully Loaded na hapon.
3: More sa hapon.
4: More sa hapon. More sa hapon.

0: Michael, lawglaw ga daw ang saminkil mo sa tricycle. Termina!
1: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: isa ako na misis.
1: Ah, maglit. Anong ginregalo mo siya, bro?
0: Ambali ako na, Prebis. Ano lang basta may diamond, ah.
1: Ah, may diamond. Tinano mang ginatag mo siya, bro? Malahalon, guro, no?
0: Ah, hindi, gin man, bro. Bro, tuhon man lang to, ah. Eh, ginbaklaan ko lang to, bro, ha? Sold na?
2: Wow! Puwerte!
3: More variety in the afternoon.
4: Mga hits noon.
3: Nothing but the greatest.
4: Mga hits ngayon.
3: Chill ka lang with only the hottest.
4: Isn't it amazing? More sa hapon.
3: More sa hapon.

0: Madam, paki-describe po kang taong nag-hold up sa imo.
1: Naku, kuya! Hindi po ako pwede magkamali! Siya yun! Siya! Iyan, no? Iyan! Iyan! Maitim! Panot! Pagyawaten! Pango! Bungal! Pandak! Siya yun! Siya!
2: Sige! Mamintas ka pa! Perfect ka? Perfect ka?
3: Kapal na to!
1: Siya nga yun! Ikaw yun! Ikaw! Maitim! Panot! Pagyawaten! Pango! Bungal! At pandak! Ang baon hininga mo!
0: Aw, si madam! Tapig pa para uro utro pa, ma!
4: M-O-R For life! More music, more variety.
5: Yan ang Fully Loaded na hapon.
4: More sa hapon.
5: More sa hapon.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Ano order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap, at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon.
6: Ang pinakamasarap
5: na everything on it radio show.
6: The Fully Loaded Barkada Mix.
5: More love songs.
7: Easy.
5: More dance.
7: Yummy.
5: More rock.
1: Swappy.
5: Lahat pinagsama in one.
7: More sa hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa hapon na.
5: More.
7: 3
5: to 6 p.m.
6: Lunes hanggang Sabado
5: sa MOR.

0: Mama.
1: Mm.
0: Mama.
1: Mm.
0: Nya nga ang pangalan ni Kuya Arthur.
1: Aw, arog paano ka ni Nonoy? Yan si Kuya mo. Pigibong niya ni Papa mo sa motel.
0: Aram ko yan, Mama. Aram ko yan. Eh, nga si ate ang pangalan, Inuba.
1: Aw, yan si ate mo, ta. Ura na kaming budget ni Pai mo, kaya sa auto.
2: Ika daw.
0: Eh, Mama.
2: Ay, da, tulong na nga ni Dan Tibo, Banggina. Tulong na Tibo.
0: Eh, Mama, kaya pala na ko Tibo, taginibo ako rin sa matibo.
2: Pumulong ka na, tulong na.
3: Si Tibo, ginibo sa matibo.

0: Dai, di mana dai? Beri kau dek lama.
1: Oh, ano toto?
0: Ano man yung dugaw mo man? May langaw niyaw?
1: Ay, nano ka to? Sa bakal mo nga lima kapiso, sa ano ginexpektar mo haw? Manok?
0: Abaw, pretty.

0: Ang Jang Init Show!
1: Pagkatos regalo sa linsa appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay!
0: Ang Jang Init Show!
1: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka!
0: Ang Jang Init Show!
1: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby!
0: Ang Jang Init Show!
1: May mga balaklon na preska kag labas, bukas, 24 oras!
2: Choy! Babakal man be spaceship, Choy!
3: Ano dahi? Anong mong spaceship man?
2: Irigalo ko sa bigo ko. Kaya hambali gapon sa akon, gusto niya na kuno sang space!
4: Mix of rock. Mix of rock.
5: I become so numb.
4: Mix of rock.

Pare, di na mag-start yan. Buti pa, kain na lang tayo. Gusto mo ng tahong? Gusto mo ng gabong? Spaghetti? Patitucini? Bananak yun? Nilagang suso? Tahong chips ahoy? Gusto mo ng tapoy? Broccoli? Peanut brittle? Pinagpekan? Gusto mo ng kapimbarako? Blue marlin? Panga? Durian? Shalinga? Peanut kisses? Champuy? Lomi? Shawarma? Bukupay? Hummus? Hot sauce? Ox brain? Kailangan mo nun. Leche flan? Kalderetang kambing? Pinatuyong itlog ng kabayo? Silicone implant? Ginataang manok? Ginataang gata? Ginataang nyog?

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Datlog pa sa okra!
2: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
3: Oh, sibog-sibog-ibeng! Sibog-sibog-ibeng! Para masudlan! Ah, sibog-sibog ilang, walo-walo na, walo-walo.
4: Oh, Mangkanor, wapan na napuno nila.
3: Eh, boss, hapit na, gamay na lang yun, boss.
5: Okay pa ni boss, okay pa ni boss.
3: Beng, bilang ka rin, beng, ano masudlan, beng. Oh, sibog-gamay, mular ka na ni. Oh, sit up straight, hand forward, para masulod. Sige, sibog ilang, sibog eh.
4: Turili,
3: man, turili, tayo. Turili, sir, oh, suli, okay. Oh, bugi-bugi, cha-cha, bugi-bugi. Mular ka na turun.
6: Ay, salamat. Humanadyo ko og pamalingke. Aas ng bugata niya akong gibit-bit.
3: Ay, madam! Tabangan ng tigani imong ipamalingke. Ikarga na natin sa jeep.
6: Dili na, kaya na ako.
3: Ayaw na. Ako na'y bahala. Ikarga na ako. Ayaw ka bala ka, madam. Kay kaning atong jeep. Kusaw pa ni sa uso-uso. Non-stop ni. Dali na ka mabot og turil.
6: Ah, unsay turil? Pag-unsa makog turil? Nagtaga siya-asya, Mangko! Uya, ganong milarga naman itong jeep?
3: Madami, milarga na jeep! Narito ang iyong mga gulay ni Pamanik!
6: Kukta to! Ganong imo man itong gitarga siya turil nga siya-asya, Mangko! Kukta to!
3: Madami, balik nire! Balik nire!
7: Ready for the easiest way to feel better all day? Just move your body. You don't need a gym membership or hours of free time. Even a short 20 to 30 minutes of activity a day makes a huge difference. Take a brisk walk, stretch while watching TV, or hop on a bike. Simple daily movement is a powerful boost for your heart health, energy, and mood. Consistency is what counts. Find something you enjoy and make it a non-negotiable part of your routine. Move your body daily. Start feeling the benefits right now. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Na, pagpalit na ko ng toyo dito sa Pikas Balay.
1: Oh, teka nun!
0: Oh, samang ka! Ugaya ba ni Mumi uli?
1: Wa, manggod ko kita og Pikas na Balay, tay! Puro manggod ti buok!
0: Madamay ka mata ka!
2: Now back to the music. Faster. Back to the music. Faster. Faster. My only radio plays more. More. Suck a big.

Yala ba ito mano? Tako may ba to healthy food? Dito yung vitamins, tato matu. Ketal dito yung dormida. Si Jackie G. Este, hoping na embuenamente todo na dito yung vida. Regards na dito yung pamilya.

0: Nong, pwede ko ka panaog. Dira lang ko sa may ido, oh.
1: Ate, sige, pa higa-diga doon talang diyo, ah.
0: Ay, ano nung man? Ngala ka pa nagpundo, haw?
1: Oh, paano ako sindi makapundo? Kung ang tonto nga ido, hindi man magpundo.
0: Abaw, perte!
2: Now back to the music faster.
3: Ang bilis!
2: This is More sa Gabi Express.
3: More sa Gabi Express.
2: On My Only Radio. My Only Radio.

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugo the more!
0: Hugo the more!
4: Hindi ako bagay na dapat gamitin. Tao ako na dapat ding mahalin.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katinyala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Pagkanta mong ganing akong kega niya.
2: Ah, Mang Kanor, big tea na. Salamat, Mang Kanor. Kauno na ako ay mong king.
0: Ah, ano ba? Kao niya akong king. Kaning akong alas. Ano niya?
2: Salamat, Mang Kanor. Kauno na ako na ay mong alas. Pildi! Tongis na, Mang Kanor!
0: Pagdaman, pildi na sa'yo ko. At isa pa, sige pa. Del, del, del!
1: Kanor!
0: Pagdaman, ang akong darling.
2: Wala ka, Mang Kanor. Diapo sa kasi mong darling, dire. Di ba di ka sa tongis?
1: Nagdula na po kag tongis, ha? Di ba nag-ingong ko, dili na ka magsugal?
0: Darling, kasi ningong na nag-tongit, me. Okay, mga pare, ready?
3: 1, 2, 3, 4, pass! 1, 2, 3, 4, pass! 1, 2, 3, 4, pass! 1, 2, 3, 4, pass!
0: Down ko, down ko!
2: Ay, down ko, Makanor!
0: Galing, galing, galing! Pwede rin mag 1, 2, 3, pass ta!
1: Ah, ayaw na! Usik-usik ra na sa oras! Uli tayong Kanor ha, pag humana na ha! Kitagan pa kitagimuon sa balay! Kasabot!
0: Yes, darling!
3: 1, 2, 3, 4, pass!
4: Music, Dodo Max, Dodo Max. Sit back, relax.
5: More Sagabi Express.
4: More Sagabi Express on My Only Radio.

0: Buenas, kamorkada! Onde parte na mundo tu ara? Frio ba li o kaliente? Si Jackie G este. Ohala, safe and happy dito yu entero dia!
1: Inom! Inom!
2: Uy, Mangkanur!
1: Kinsa ka?
2: Nganong gahubog-hubog, Mangka?
1: Naglagot, Manggog Kupre. Kay ba't ay kainignaw ng akong asawa?
2: Unya, kung ba't eh, magubog-hubog di ka?
1: Mauna sikreto na, kumpre. Basta mahubog na gani ko, pwede nang wapahas akong asawa.
3: Ganon!
1: Panamay!

0: Arday! Oh, naging tampa mo kayo dayaw? Nung sala kayo dayaw?
1: Ano ka ginambalan mo ko nga hipopotamos?
0: Ha? Nambalan ta ka hipopotamos? No, last year ko pa man naging hambal si mo.
1: Tikay, bago ko lang inabalaan ang itsura sang hipopotamos.
0: Abaw! Prete!

0: Hugot pa more!
1: Buti pa ang lapido. My date. Eh, ikaw.
2: Hugot pa more.
3: More music.
4: On my only radio.
3: Now.
5: More sa gabi. Express.

0: Bisag-asa pa ka sa kalibutan? Imo naming mapaminawan. One click lang, 24/7 natang mag-uban. Kapamilya, kamorkada, diri na ta sa perfect ang timpla. MOR Entertainment, kanunaya!
1: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
2: Tumutirada, danlog pa sa okra.
1: Ako na goodness.
2: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
1: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
2: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw og katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
1: Si Mang Kanor.
3: Hoy!
1: Yes, sir!
3: Ikaw ba ko dishwasher, ikaw hurot na yung daghang sabot?
1: Mr. Chungchuyla, naghugas magong plato.
3: Ah, dili! Ikaw kala sabot, isa plato hurot sabot. Ikaw makalugi ako negosyo restaurant.
1: Ayaw ka bala ka, Mr. Chungchuyla. Next time, magtipid na kong sabon.
3: Kung ikaw dili tipid sabon, ikaw tanggal trabaho.
1: Lamay ang akong among inche. Yes, Mr. Chungchuyla.
3: Pongchuyla, pongchuyla. Very good. Limpyo plato pero sabon dagang gyapon.
1: Siyempre, Mr. Chungchuyla. Kanor is my name. Nagtipid na ko og sabon.
3: Perfect, perfect. Kanor, unsa diskarte ibubuhat para asenso ato negosyo?
1: Simple lang, Mr. Chungchuyla. Ang mga plato, ipatilapan ako sa imong iro. Tuara! Oh, diba? Limpyo kayo ang atong mga plato. Wapay kalas og sabon. Charan!

more music. Side by side. Just enjoy the ride. I can see

0: tanor! Wala kay kwenta! Magbulag na ta! Unsa may dugayan?
1: Oh, sige! Bulag din mo gusto! Bulag ta! Pero kuhaon ako ang dugo nga gidonate ako sa imuha!
0: Ha? Pwede installment na lang, kanor?
1: Unsa? Unsa'y pasabot din mo?
0: Oo! Nainapkin, oh! First pa kayo na, ha? First give na! Sunod mula na ang second give!
1: Panaman!

0: bumblok apo ko parihugani ko kuasang puspuro.
1: Ay, ano to lo?
0: Ay ko kuhay gani ko sang puspuro kay kinahanglan ko gid ang puspuro subang.
1: Ay, ano nga mga puspuro pay mulo nga hindi na mga dinumaan na yung puspuro ilo uso na subong mga gas range, mga LPG lo. LPG. Imuya lo, dinumaan niya ang puspuro lo.
0: Kinaglad ko kinang puspuro, bongkrol!
1: Ay na, no manis lolo yaman. Ara na kita lo ang LPG lo, ho?
0: LPG? Ngang LPG, pwede ko na pang atutuli!
2: Abaw, puwerte!
3: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Minamalat na naman ang puso ko. Paano kasi? Laging sinisigaw ang pangalan mo.
2: Nye! Maraid!
3: Kapag may you and me, there's more.
4: The soundtrack of your heart
3: more sa gabi
4: is on M-O-R. More sa gabi.

0: Hiya, kapamilya! Hello, kamarkada! Ila-ila ta. Ako si DJ Jackie G. DJ space J-A-C-K-Y space G sa Facebook o Instagram. Maghuhat ko sa inyong chika, ha?
1: Dong, tagay ragaw ko mapadong B.
2: Ha? Saan sa nga mapa?
1: Mapadong ba para makita bitaw na ako asaan dalan padulong sa imong kasing-kasing.
3: Ana!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Bisag walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malaoman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Karon lang kang ilagaa ka. Sige ni mo kitkit ng akong mga pantalon, makabaw sa dyan ko ni Burol. Tama-tama, nakapalit kong buy one take one nga burger. Kaunon sa nakunig isa, ang isa sa ilaga ni. Palamanan ko ni Gilo, tanawon na to robiktima dyan kang ilagaa ka. Dugay na dyan ko naglungot-lungot ni mong ilagaa ka. Pila nakatisid na kong pantalon na na-damage. Giapil pag yun mo ang akong brief. Yan, ibutang ko ng burger nga nahilo din hislamisa. Impas yung kang ilagaa ka karun.
3: Ah!
2: Uy! Tara! Wala nakita na sa kaugangan ng ilaga. Dali-dali ko! Magdali-dali ko!
3: Ah!
2: Ay, ma! Asang ilaga, ma? Asang ilaga?
3: Asang ilaga? Sa man yung burger na rin. Anong maaksa na magbulaw-bulaw, gipat-gipat akong mata, murag expired na matingali ni.
2: Ah, padamay, di kaon sa kong ugangan ng burger ka na hilo para sa ilaga. Oy, ma! Ganong imo man ang gikaon nga para mala sa ilaga?
3: Ha? Unsa? Gusto ka rin ko rin mo patyon ka nun. Kabalunyog ka nga muuli ko karon kay gutom ko.
2: Ang dami din ako gangan. Bisag na nakakaon naghilom. Nagpanglinggo naman. Kamag yung madutlan ang kanahan.
3: Gusto ka rin mo hiluan ko ha? Pwes.
2: Madali ba ol?
3: Naapay nabilin diri at tunga. Tariya. Tunay na. Una to di
2: ayaw ba?
4: Kapag may you and me, there's more.
5: The soundtrack of your heart
4: more sagabi
5: is on MOR. More sagabi.

0: Bawa po doon nakapurma ka. Di nang destinasyon ta.
1: Makadto kami lo sa tipar ah.
0: No, tipar? Ano nang tipar na mga ano, di ko na ikaintindi tinyo ya po haw?
1: Ang tipar ba lalo? Ang mga party-party ba lalo? Ang mga enjoy-enjoy bla?
0: Ay! Amo na gali, bautuntung ang mga kabataan ini. Baperti ang mga apo ni, kaya doon hindi na kayo nakaintindi sa ginapanggamit yung terminolohiya. Ha? Kabudla, intindihon daw mga wangbo ka mo.
1: Wangbo? Anong wangbo, Loman?
0: Wangbo bala? Buang?
1: Abaw! Puwerte.
2: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano kakahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: ayo, nada si Kanor.
1: Pa'y tao dire.
0: Unsama na'y Kanoy.
1: Unggoy ninong.
0: Ah, tagapaningil na lang ako. Unggoy ako maabdan. Unsa na ba ni Oy?
1: Ano kay?
2: Easy as 1, 2, 3. More music all night.
3: Para lamang ABC.
2: Music so right.
4: More Sagabi.
2: Just the way it should be. More Sagabi.

Mga Zamboangueño na entero Pilipinas, i-entero mundo! Si Jackie G. Este. Kitalya! Erotan enjoy ustedes na mga kansyon aki na M.O.R. Benaya, mankantaan niya ta!

0: about Petty Testimonial.
1: Ako galing si Macario, isa ko ka security guard. Trila sa may downtown ah. Abi mo sa una, pero may ko nakika ni boss ko. May isa to may kabis ka na dakpan niya kung nga nagkatulog sa duty. Mayo lang gani bala kay makapamati ko si Muar. Sugod sa to, may nakukatulog. Amakon mo kay taga-kanta daw. Hindi mo gitpag-wian. May isa kabis ka daw matyag ko to nag-video key ko. Pagkasunod nga nga kanta. Ba daw concert naman? Lain, ganyan tuod yung pantrabaho ko yan basta naka-MOR ko. Partner ko na ni Saya sa umbra. Ako si Macario, isa ko ka-security guard. Nagtungod sa MOR, alerto ko yan sa trabaho. Abao, Perte!
2: Bao, Perte!

0: Easy as 1, 2, 3.
1: Ang sweet talaga.
2: Para lamang ABC.
1: Pag MOR ang kasama.
3: Kapag may you and me, there's more.
1: Laging it's you and me.
3: More sa gabi.
1: Sa MOR, more sa gabi.

0: Si Mangkano!
1: Kumubirada! Nadlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Ay, mga suki, palit na mo sa Mangkano ice cream! Tamis kayo ni! Makatilaw mo sa Mangkano ice cream! Ang inyong relasyon susama ka tamis ni ini. Mutamis ang inyong panagminahalay. Mutamis ang inyong panaghinigogmay. Mutamis ang inyong relasyon. Ah! Musa, palit na mo sa Mangkanor ice cream.
3: Mangkanor! Mangkanor! Ito pila man yung mga ice cream.
2: Tag-jes lang ang apaan ni sir. O kabalo ka, sir. Makatilaw ka ni ani. Pati itong imong priority dito. Sugton do gato kung nanguyab gato.
3: Mao ba? O sige, tagay kong duha.
2: Hindi ah, sir. Ah. Sigurado ka, sir. Sugton do ka ng imong ipanguyaban.
3: Salamat kay Mangkanor!
2: Mga suki, ice cream mo niya. Tamis kayo ang ice cream ni Mangkanor. Pandamay. Ang akong customer ganiha.
3: Tanawang na mong itsura! Tanawang!
2: Ah, kalawgaw. Nabulit sa ice cream ang iyang nawong. Ang apaghimo niyang bangkil-bangkil. Nausa na ba ni Tawdy?
3: Ingong kalami mong ice cream! Tanawang! Nagkipulagan ko sa kong priority! Ikaw ang inungda na ikaw! Iway lami mong ice cream!
2: Kaysa, o sa iway lami? Big word! Niingon ba gunay kong labi ang akong ice cream? Sa akong pagpamaligya, ang akong ginaingon, tamis ang akong ice cream! Wa kumingon, nalami ang akong ice cream! Kasabot ka! Kung di ka sugto, nanay mong priority! Ikaw ang way lami! Dili ang akong ice cream!
4: This is your MOR safety tip. When you enter a public restroom, take one quick second to glance under the stalls. Not to intrude, but to be aware if someone is inside, or if something unusual is happening. That simple check can prevent unexpected situations, especially in tight or unfamiliar spaces. When you know your surroundings, you can better protect yourself. Stay alert, stay prepared. Smart safety starts with awareness.

0: ba, basol na solve ko siya mo, diba? Pero dahil ka, kilala ka sa akong day?
1: Ay, yes, Mayor. Kilala, tagib ka eh.
0: Mugali, kilala, mugali ako. O daw na lipay man ta si mo ba? Pilang bayad si mo, day?
1: Barato lang, Mayor. 200, okay na.
0: Oh, 200? Tudla. Di mabuhi ka man na sa 200?
1: Actually, Mayor, sideline ko lang ng 200. Ang obra ko kaya, Mayor, pang blackmail sa mga politiko. Hala ka, Mayor, sugit na ka kay Ma'am.
0: Ayaw baw, prete.
2: Nakaka-relax, super suabe. Sa MOR, there's more.
3: More sa gabi.
2: More sa gabi.

0: Happy listening sa Tanang Bisdak sa Tibuok Kalibutan. From Cebu with Love, kini si Jackie G.
1: Sus, Mariusik. Abin ako og kalagka. Yun nara, o sa may ginadok-dok ni mo din haslapida?
2: Suya lagi kay gumang kanor. Kayrong spilling akong pangalan.
1: Pandamay, kalagyo niya.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Nag-apa kami ka ni May Size. Imbaga na, adakan no chicks ko nga 18 years old.
2: Ouch!
1: Ay, kaimbaga ka. Daanday na information mo. 25 sunan.
3: Maride.
4: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
5: More sa gabi.
4: More sa gabi.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nanlogba sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Ako, Mangkano! Bilib yung kunimo! Kay wala yung kay kahalukan! Di ba?
3: Mauna ti man eh. Kung magmaoy-maoy ka sa kong atubangan do, makatilaw yun ka. Kaya ko si Mangkanor, wala ko'y ginakadlukan. Oh! Sokol magani kong kapitan, sokol magani kong terorista, kamu pa. Bisang pag-ingon nilang aswang, soklan ko na. Wala ko'y ginakadlukan din eh, kasabot ka. Muna ikaw pag magmaoy ka, ayaw doon kong maoy-maoy eh.
2: Kaya yun ka, Mangkanor. Bilayon ko ni mo.
3: Bisag kinsa pa na, bisag presidente pa na, wako'y gikahadlukan. Ala, inom, cheers, cheers!
2: Yes, Mangkano, cheers!
1: Kanon!
3: Padamay, aga ko asawa. Yes, darling!
1: Nagpahambog na pugka, ha? Unsa to'y giingon ni mo, niton ko ni mo ang patilya. Unsa to'y mo ingon, wala ka gikahadlukan. Sige, lakag inom, gabi na.
2: Mangkanor!
1: Ang saan ka diha? Apil-apil man ka! Gusto ka madamay?
2: Wala nga! Iyon ko! Uli! Uli! Bahala na ka na, Mangkanor!
1: Ani na diri! Ikaw
3: na! Dali patilyahan gini! Sa pikas na po dali para mapantay ang laksi, darling! Agal!
4: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng paghaharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Nay, ano na siyang Ten Commandments man?
1: Anak, amo na siya ang napulo kasugo sang Diyos.
0: Nay, mas grabe kapag liyas sa Diyos, ino?
1: Ati nga na, ambal mo'y naanak, kawaw.
0: Ti kay, damo pa nabalaan mo nga sugo kaysa siya.
1: Abaw! Puwerte!
2: Easy as 1, 2, 3. More music all night.
3: Para lamang ABC.
2: Music so right.
4: More Sagabi.
2: Just the way it should be. More Sagabi.

0: Mga kapamilya, si Jackie G. Este. No perde esperanza, ha? Kay El Señor, mas grande na dito yung problema. No olvida, amor con amor se paga.
1: Dong, sus kamuka, yun yung algebra dong, oy, tabangi ko dong, B. Oh, ang problema ni mo ng imong algebra? Kuan manggod dong, oy, kaning akong ex ba? Pwede ka mo puli?
2: Ay! Ana!

0: nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: Belut, belut, lut, belut.
1: Bye, bye, bye, bye. Na kaya sen?
0: Na, nga naman na yung mangkanor.
1: Aw, oh, isang gitsan.
0: Asen, asen.
1: Bata, bye.
2: Easy as 1, 2, 3. Ang sweet talaga.
3: Para lamang ABC.
2: Pag MOR ang kasama.
4: Kapag may you and me, there's more.
2: Laging it's you and me.
4: More sa gabi.
2: Sa MOR, more sa gabi.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Ay, Tora!
2: Oh, Mang Kanor! Asa may problema ni mo?
0: Eh, problema lagi ko kaya akong alagang baboy. Hinay na kay mukaon.
2: Oh, kadali rana. Oh, niya ipang purgaw. Purgahan na!
0: Ay, salamat kaya ni Paring Toro. Ako ganing tabang.
2: Ah, may problema. Dali rana. Isagol sa lugaw, ipakaon sa baboy. Sigurado, tanggal ang mga bulate alang baboy ni mo.
0: Salamat kay Paring Toro.
3: Tell me, when will you be mine?
0: Tell me, cuando? Nasagol lang ako ang pangpurga dili sa lugaw. Ako sangat yun ang akong baboy basing nakabuhi ito.
3: Please don't make me wait again.
4: Ay, kalagot kayo mga kaimbel na. Mas nagto ko dito sa center kay mga kong vitamins. Wala ko natagaan. Gutom na nabakain niya. Wapad yung kukapamahaw. Namatama alas stress na sa hapon. Ah, uy, lugaw! Kung maka-jackpot pag yung kagi... Gihukad na yun para sa kuha. Muling ko na ako din murag prinsesa. Ano ya? Ay, init pa. Napad yung mga bukugog ka ng apa asa mano. Uy, aros kaldo man day ni. Wapag yung nakutaw ang paminta. Kutakutawan ko ni B. Nasagol na. Ano ya? Kalami! Ay, makawalag stress kung mabusog ka.
0: Tell me, when will you... Uy, ba? May hapon!
4: May hapon, Kanor! Napasensya na ka, Kanor. Nahurot yun na ako. Binlan o tataka, pero murag di naman makaya. Uy, hurot na lang na ako ning nasa bowl.
0: Ikaw niya mo itong lugaw.
4: Nami kayong pagkabuhat sa aras kaldo. Ginaganunta ni mo po na matagaan po ni may mong asawa.
0: May mo matog ikawon.
4: Ang ano man di ay? Nagkutuyang akong tiyan. Nigilong ang akong sampot. Pagdega bukal-bukal. Iyon na pa. Kanor! Kanor! Wala sa patog yung pakaon mo sa kuha.
0: Ano yung mamatog ikaw nga para mato sa atong baboy? Balukan niya sa gulang ko itong pampurga.
4: Kanor! Yan na! Kumubuo na nga akong palda. Kanor! Murag na yung may gimaw nga ikog. Birahaan mo tuwan ko!

0: Hannibal, ¿te das solo ver?
1: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba. Magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa.
2: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Balaan mo bala ang disadvantage kag advantage ng may bana?
1: Disadvantage kag advantage? Ano marihaw?
0: Ang advantage na mare,
1: kung kinahanglan mo ang imo bana,
0: ara dayon. Pero kung di mo na kinahanglan, ara man gihapon. Katugay maglaya.
2: Puwerte!
3: Brad, pa-full tank. Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
4: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdaman.
5: Easy. Tickets
3: lang. Oh, di ba?
5: Kabili ng my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
6: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: Okey, kelas. Kau kena saya bogok dalam kelas saya. Alah, tendong. Tendong. Oh, Bitoy. Angkun dia ke Bitoy? Nggak bogok kah?
1: Dili sir kena roi. Dikuyugan talang kag tendong. Kay ikaw ramang kudusa.
0: Pada ba?
2: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem. This call center agent takes it easy kaya. I listen to more sa Magdamag on my only radio.

0: Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
1: Okie dokie dokes!
0: Aba, in the mood sa duty ah!
1: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR!

0: MOR, My Only Radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy. Take it slow.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa Magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My Only Radio.

0: more sa Magdamag on MOR My Only Radio.
1: Lights, camera, action.

0: Ginapanawagan ang babae nga nag-order sang fried egg, "Ma'am, dali gid lang, kay ginapakupahan pa ang munga. Salamat."
1: Abaw! Puwerte!
2: You're listening to MOR, My Only Radio.
3: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
4: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
3: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
5: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
3: Galing-galing ni Kuya.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Tumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Salamat. Narisigin ako ng mga gamit din sa clinic.
2: Excuse me. Good morning, Doc.
0: Oy, Miss Beautiful. What a wonderful morning. Lincoln. Ang sa may ato, Miss Beautiful?
2: Magpa-check up sa unta lagi ko, Doc.
0: Oh, naun sa manday ka?
2: Labad, kaya kong ulo, Doc. Wadyo gitulog ani kagabi eh.
0: Bao ba? Ah, sige. Paghubo na ubra.
2: Huh? Maghubo og bra?
0: I-x-ray ti ka.
2: Ha? Ngano x-ray hon man ko nimo? Naulo man ako ang naglabad.
0: Ani na, Miss Beautiful? Kanang labad si mong ulo, mukatay na paingon si mong likod.
2: Ah, okay. Ana, day na. Sige, maghubo na ko.
0: Uy, magkaanya ka na yung pasyente, karumutaga. Swerte kayo ka, Mang Kanor.
3: Oh, Kanor. Mayo kinahumanan ni mo naglimpyo dre sa clinic.
2: Ha? Limpyo? Dinaday ka, Doktor?
0: Panamay. Nabot si Doktor.
3: Kung say Doktor, ako ang Doktor. Mone akong janitor. Si Kanor.
2: Gipahubogog ko niya, Dok. Ekstrihan daw ko. Biskag ulogod ako ang naglabad.
3: Maldito, Dok. Kanor, no?
0: Wala, Dok. Mone ginatawag kong screening. Preliminary investigation. Pasigay mudos ni bayanan eh. Uso na raba ng mga kawatan sa klinik ron. Is karon, napamatudan na to. Kakaning bayana, dili gid ay kawatan. Pasyente gid ay.
2: Modos day Kanor ha?
0: Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah

0: Uy, nang-apply day ka? Kinahanglan na mo usa ka empleyado nga dapat naagay ambisyon para sa kaayuhan sa kumpanya. Ikaw man, Kanor, unsa may imong ambisyon?
1: Ang akong ambisyon, sir, nga pulihan di ka sa imong pwesto.
2: MOR, my only radio. Binabali natin ang mga night shift.
3: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganado sa trabaho.
4: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Brad, pa-full tank. Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
1: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
0: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdaman.
2: Easy tickets lang.
0: Oh, di ba?
2: Kapili ng my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
3: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: break na ta. Send.
1: Hala, narong sing kay girlfriend. Ha? Nga loves how? Hu. Hala, ma-reply ko.
0: Ay, sorry love. Wrong send. Love you.
1: Reply siya. Ay, abi ko ako. He. Okay lang. Love you more. Oh, mayo lang.
2: Bow! What the?
3: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pagaanong kakilala.
4: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
3: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ng pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space, panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ang Changyimichon!
1: Pagkato sa regalo, salin sa appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay!
0: Ang Changyimichon!
1: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka!
0: Ang Changyimichon!
1: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby!
0: Ang Changyimichon!
1: May mga balaklon na preska, kag labas, bukas, 24 oras!
2: Choy, iuli ko ni Nanay Choy, agad bakal ko mga kapol shirts imo, Choy.
3: Ay, toto. No return, no exchange na na.
2: Exchange? Mayo pang bayo. Hindi na pwede mabailuhan. Ang biga, kuya. Kadasig lang ko ibailo sa iban.
4: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check. More sa magdamag? Check na check.
5: He's

0: Kalabaw. Grabe man nga pahigugmana ini sa aton nga duha, no? Pati diri sa Gates of Heaven of Danay makitagyapon kit anay man tagyapon.
1: Ha? No, gay kadagani ah. O kung wala ka lang nagtinunto, wala pa ko tayo napatay.
0: Nga, anaman, ano naman yung nagtinunto, hinambal mo?
1: Nugay ka, nakitaan tagig ka, may upod kagid nga babae, yung sundan tagig ka mga duwa sa balay naton mismo, ha?
0: Dayon.
1: Pangita taka sa dalom sang katre, sa dalom sa mga plamisa, sa aton nga kabinet, kag sa diin pa to, sa manhole, yung pangita taka sa manhole, kag yung pangita taka sa septic tank. Galing kay nakapoy na ko sang pangita, amo to ginatake ko, kag napatay ko.
0: Amo na gali. Kay kung tani, kung gin, check mo lang ang ref. Kundi tani, buhi pa tangado, ha?
1: Ay, aba, puwerte!
2: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem! This call center agent takes it easy kaya. I listen to more sa Magdamag on my only radio.

0: Si Mang Kanor!
1: Gayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mang Kanor!
1: Malauman, pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kanor!
2: Altot! Nausa man ka din eh!
3: Ay, Mang Kanor!
2: Nausa man eh mong itanaw! Nagilak-hilak man ka diha!
3: Natouch mong gugwaning salida sa Jaden God?
2: Sa Jaden?
3: Naluoy mong gugwaning James Reid o Nadine Lustre ka nang karelate ko ba long distance relationship? Gani mong so priority sa wala God? Wala naman siya ni uli!
2: Ikaw lagi na! Sige, tanaw-tanawan ng mga Pinoy ng love story kung hindi kayo! Kabalo ka! Ayaw sige tanawa na ako wato ko ka tanawa ng mga Pinoy nga love story kay Oihan kay ko. Dapat tanawin mo kay lalaki ko ka. Action movies, mga Arnold Schwarzenegger, Jitli, Stallone, mga Jason Statham. Kada muna mong tanawon, dili ng love story Pinoy kay Kurni kayo.
4: Pandamay ko din si John Lloyd yung si Bea. Makahilag niyo ko alin ang salida.
3: Mang Kanor! Mang Kanor, naghilak ka?
4: Pandamay, ang akong kauban. Kung siya naghilak?
3: Oh. Naghilak ka, nagtanaw ka ng salida ni John Lloyd yung ni Bea? Ikon ka nga! Tanawan niyo ka ng mga action movie. Tanawan lagi ka ng love story.
4: Kung siya tanaw? Oh, dili ako ng pasalidaan eh. Naglagot ka nito. Kaysa nagsalidaan eh, dili sa ako ang computer. Hindi nyo ko ganahan na ni John Lloyd ng Bea. Kalilito ko sa akong priority, gibiyaan po ko. Oh,

0: You're listening to MOR, My Only Radio.
1: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
2: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay to sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
1: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
3: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
1: Galing-galing ni Kuya.

0: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oh naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy. Take it slow.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: Hugot the more!
1: Kung sa panaginip na lang kita nakakasama, kahit hindi na ako magising.
2: Hugot the more!
3: Manong driver, ang galing ng sounds mo ah!
2: Siyempre! More sa magdamag yata yan, sa MOR! Dying, dying.

0: Pabakal, may soft drinks ka mo nga litro?
1: Oo, may harap man.
0: Tagpila?
1: Tagbainte ah.
0: Paliyog ko bukas, be?
1: Dream lang imnon, day.
0: Hindi ah, taga ilang ko ba? Lili mga pisos?
1: Ay, te, ano matyaga mo de? Refill station? Aba! Puwerte!
2: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
3: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
4: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Susan, may tabag-tabag ka na naman! Permina!
1: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Danlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, bisag walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Gano!
2: Sabukan din akong asawa. Ay, buntag sa iyo pa lang. Sabaan na dyan kayo. Alinggonggong kay baba. Madugayan eh. Butangan ko mag-inigdakti pang baba ni ba? Tanawaragod. Butangan ko idaktipan kung yun ang baba ni mor mahilom ka.
1: Kamalo ba ka? Nagbasol ko ano ikaw kung ikaw asawa? Hoy ka na!
2: Ay, ikaw na ba nagbasol? Labaw na ko. Kinabasolan yung kay ko ganung ikaw pa akong napiling pakaslan ng pati mo maldita ha. Taratita kay kagbaba. Alingogo kay kagbaba. Daktipan ko yun na yung baba ron.
1: Saman ka no? Dito kang bangon din ha?
2: Pandamay. Ako asawa. Darling. Yes, darling. Good morning. Bangon na darling. Okay, update na ko. 1, 2, 1, 2, 3.
1: Nga nung nagdala-dala mo kag duct tape? Saan mo na nimo? Ibutang nimo na sa kong baba.
2: Wala darling. Oy. Kaling duct tape. Ako lang gitanaw kung kwa pa ba ni ma hupas ni kung mupilit pa ba ni siya. Tanawa, aniya, ako lang siyo. Oh, ay, mupilit pa gina yung daktipan eh.
1: Ah, ayaw na ta. Daktipan, gini mo ni akong baba. Sabi ng daktip eh. Daktipan ako ni baba. Wala ka ngay ni mo.

0: Dong, dong. Dito ta sa cemeteryo mag-date, dong.
1: Ha? Kadlok niya, oy.
0: Para ako yun ma-prove, dong, ba napatay ako sa'yo.
2: Ana.

0: Hoy Kador, 30 plus 30, pila ba?
1: Oh, 100. 100 play. Tama? Katawa mo lagi ka, pre.
0: Abin ako, guwa ka kabalo.
1: Pandaman.

0: suti pa ang ice cream. Dinidilaan. Ikaw.
1: Tiba-tiba ang saya. Sa natatanging all hits forever.
2: More, ready, set, more.
1: My only radio.

0: si Mang Kanor.
1: Kayang makalusot, bisag walay buslot.
0: Si Mang Kanor.
1: Malauman, pero dili masaligan.
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor.
2: Part, may chismis naman dali sa office, Part ba? Oh, unsa na po yung chismis karon, Part? Si Mang Kanor daw, bayo to na.
3: Kumutuhan na, Brad, uy. Tanaw ang Facebook ni Mang Kanor. Kanyang chicks, pakita mga ginis sa kuwa gani. Hamis pa d'yo kayo.
2: Na, huwag nagingon sa kuwa lagi to't bahala ka, di kumutuo. Si Mang Kanor lagi, uyot sing lagi daw na.
3: Ah, basta po, di kumutuwa na, bay. Mang Kanor!
4: Hey, Todd!
3: Mang Kanor, ay kalain, ha? Idol, biyata ka kayo.
4: Ganong manday?
3: Kadungog, manggo sa mga chismis-chismis diri.
4: Ngaon siya?
3: Bayot to ka?
4: O siya? Ako? Bayot? Kasi nagigunan na. Ito sirang prank na sila. Sabi na maging angel ito bayot. No? Napaka-ebidensya siyang anak kong iturba. Wala, di ba? Di ba, Brad?
3: Mang Kanor, ako man ang dugo na magigunitan.
4: Adili, nagpasabot lang ko, di ba?
3: Akong paa yung magigunitan.
4: O gani, nangita kong ebidensya na ba sila ebidensya nga na uyotsin ang sukin. Ay! Ayaw ka kita-kita ang sukins kay masuya dahil ng surans.

0: pag babalik ang pinakamakukulit.
1: Nakakaloka.
0: Sa programang Sadyang Malapit.
1: Ang tropang Uber Kwela.

0: paita niyo eh. Doon ako kabulan wala kabayad sa akong boarding house. Na dong, ayun na na bayri dong. Dari na lang kamo puyo sa akong kasing-kasing.
1: Ay! Ana!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Ladies and gentlemen, this is Mang Kanor checking in. Ako ang inyong BJ karon, Video Jackie.
1: Ano? Siksa mo na si Trixie?
0: Darling, iro na sa tusiligan. Ladies and gentlemen, yo, what's
1: ano?
0: Up? Sa buka.
1: Kinsa lagi na si Trixie?
0: Darling, iro lagi na sa tusiligan. Sa mukan ni Boy, nagbuhat pa kong video na rin ba? Sa mukan kay ka.
1: Hoy! Kinsa na si Trixie ba?
0: Di gugug. Pero lagi na sa itong silingan.
1: Kinsa lagi na si Trixie?
0: Darling, gingnan ka. Iro lagi na sa itong silingan. Kapila man siya kaingnan.
1: Ah, iro day ha? Ah!
0: Agay.
1: Tumbaga ng iro sa itong silingan nga si Trixie, nanawag.
0: Agay, darling.
1: Tumbaga na ba?
0: Ruff!
1: Ganon!

0: sa kulitan, rumaransyada.
1: Sa tugtugan, umaariba.
0: Every morning mong kasama.
1: Mar-

sige muna naman, Katetex. Tapusan ang unaan report mo. May deadline bagaan. M-O-R.